0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mare hawe ki pe malo le tonga tope ko flip mo tulal mo ngongo ki atu si te ko nu fulma wa septema wa fe wa no. O ku hoko e nga he whainga maari e kempenia ko eni ke ne whakamanaki ki he tau ngai whamiri pasifiki a he whainga maari e koia e lawa ke nau wholau mai o ka hoko ha mea hange e koha wha whamiri pu ha mea wha eik ko ngai whatutu me whaere i ia ke o ange ha whainga maari e tu uta ki nusila ta e iai ha visa ko he whainga maari e koe ni ke mauia me ngai whanua koe o ku kau atu ki he Pacific Island Forum ko he whainga maari e tu uta ta e visa ko eni ke lawa e toko taha ia o folau mai ki nuo silani tu o lahi i e tau e ni ma. Pea no fuai o i kai toi lo lo ange i e mahina e tolu. Na e pe e Phil Twyford ia a e whafufonga koia une tau ka po i a e ngahi mea fwa immigration i koia e leipa. E hoko a e fwa tu lao ia koe ni ke ne fwa whainga maari e i a ki nao tolu koia me pasiki ke na fwa taha mo na o ngahi whamiri o ku nofo nuo sila. Ta tau te fito i e ngahi mea fwa tu pake i e taim ta tau fwoke o ku tu e fwa e national ia o pehe e lava e hau tae visa ia o mau mau i a whika inga aki koia mo ngahi motu o e Pasifiki. Na pe e whafufonga me whae national o ke iai e ngahi keisia o ke i whakatotoloi. Pea i kai koia pe, ka tene fusi e ia ai wāwha o haapure anga o nusila mo ngahi whanua koe o e Pasifiki. Koe taha whoke ngahi mea kouk whai kai e hoha a o e ngahi ahoni ia koe hiki hiki mo e whetau aki koia e totongi lolo. Tupu me he tau koia kuhoko i he hahake loto loto. Ko a ueni e totongia o e pensini hivataha unleaded i ngahi pausa i aukalani ki paanga e tolu seni te tolu noa. Ko e whakatokanga koia me e kautaha AA pu Automobile Association o nau pehe e nofo nofo pe a e totongia o e lolo i e tuunga koe ni o a watu whafufua ke Christmasi. Kana e pehe e Mike Newton ia ko e whafufonga me e kautaha koia e Gatsby ko e nerifia anaia he tu utatawa i pe a e totongia pe to e hiki hake pe kai. O kia ia e whakatokanga me he potu ngā aue mo ui whikau akeni pe mo e tau mahaki fulu u. O lotonga mā alunga aki, ai tonga hongo fulu i e toko taha kilu katoa pe o whaafafoki pe mo e longa i whānau ta tau te fita ki nāu kutolu koe te eki ke tau nima. Nā mo e kau toke tā ko nāu toka ngā e pe, o kia ia ki i holo i he puke, ka koe hoho a foki ko uhi o ka hoani pe koe peau hono ua koe ia o e tau mahaki. O kikai koha mea fo o we nie pe neongo ai whakafie maari e pe ai holo e kau mahaki, ai ko nau hou mai ki whare mahaki, ka o kuna tula pehepe e mahaki a koe ni ke iai hono hoani. Na pe a taha ia kau toke tā i e tawhaki koia o e whare i whakahuhu malui ma mai roa David. O whakalata, ai wakai atu koia ki hoko ai toko lahi o tukituki mai i e matapā koe o whare mahaki, ka wanga pe kau toke tā ki he hoani mo wha foki ki o lunga i e taimi koe whaikuiku o e taimi momoko. Ko hoko ha whawhine ha amoa ko tesa a Lua, ko e ulu buka CEO a taha o e ngai kau taha transport lahi taha e fonuani. Ko e whewhineni nei tupu pe ue ringa toni pe nei ngā aue e he whamumua koe o ngai kautaha ngā aue koe ni, ka kua ne kaka ki he tumutumu o e kautahani, ko kautaha ngā aue fuafuafua ki paanga e onongea o miliona o nautila muia i he tau. Pe mai kau ngā aue e toko whaafe i a halanga pasi o ngā whaonga e pasi e lau inge au. Kanai pehe e te saia, o whape o kuhoko e whatongia koe ku oange moona ke ne whakatula tolahi ki he tau whanau pasifiki ke na wao ki he tumutumu o ngā aue o ngā whai. O kia e hoha a e taki koe whae leipa Chris Hipkins ke mea e hoko ki he whangaki i wharekoloa whamo vete vete o ka pau te nau veteki a e whakatutu koe ni o kwhae talanoa ki ai o kulau koe duopo ki he ngā hi wharekoloa supermarketi ke wahe wahe tokua. Ko e fuatu u, haongo sino, ke na tūtaua tāina ke whakarere ai wholesaler, ai koe food stuff pe moe Woolworth, pe uhinga ai fuatu u ia ke ua e pure i ai totongi koe o koloa e he toko taha pe. Pe alawa ke foke supermarketi o holoki ai totongi, o ka pau o ngā uloto ki ai. Kua fuatu e whae national ha policy ke o atu ki whare area ke ne whasisi i ai nofo koia ai whanau i e nau ngā hei devices pia ke tapu fu au furia ki nau tolu koe o te ki hū ki he primary school pia whasisi i fōki pia mo e whakatangata e taimi koe o ki nau tolu o ki he primary school ka koe tau taha ki he tau tolu i e taimi tatau fōki o ku nau fie fuatu mo hapalani mahino ke toko nieni ke mātua tahi whanau nau. Palomesi e nes, no lia te nau tau afi whakao fuli e whakao ngai ko ia ngai te vais e whanki i ako ko eni. Nai pehe e Erika Stanford, o kiai e polo kalama tsek kua fuatu, pea tene whakamahino e tu unga koe o kiai a e tau whanau. Kua vahe iha paanga e ua fitu poin fitu miliona ke langa aki ha whare funga wakatolu e University whafunua koe o Haamoa a e nau Faculty of Health Science. O amanaki e iai ha ngahi nau nau ngā ue whakamua tēni taha koe o e kuonga, ke toko nia ke University i e ngahi whekumi whakafaito. Koe whakapaanga ia koe ni koe ofa a Siapani o Fōmai i e Japan International Cooperation Agency. Nai kawat fōke e pare mia o Haamoa, lau li i Arema Adie Toa, na Polata Iwao, Fossi Smith, ke whakataha, mo e ampastoa koe o Siapani, mo e ni ihi o e kau whafufonga me he kulupu koe ia te naulanga ai whare. Whakao sipe, ko hoko e te mia a Siapani koe hauia ai whiauhi koe e ngahi pureanga Pasifiki. Maria e tau koe afisi hena naulawa o matu uaki, ngai futimi la lahi koe ia afisi, pe nai mahanga tau uaki taha nima, ka koe fu ifetongi koe ia Siapani na e huma iai a Samsoni tua, pe nai hua tua i peone te tao i lalo kolo. O ne avea ia Siapani ke hoko ia koe hau o e whiauhi koe ni. Nai maalohi fuka ka anata ia i Amerika taha hiva taha ono, pe tolu mo fai a ki naua. Ka nao pe ngon ko kok mai mak tatole a ko nifa tanga pe mo maha a hore rei ko Filipo Matulalo tu a fat. 531 PI.

0: tau ta kai nang pero longo ye ke fana no ke am te uru ki ai ka tu ko manga hon ka tu ko te manga hon nei ke ko e manena lai fa lof la hi atu
1: ti ngi te hau hi atu ka ko e ma princess ne nga hua ta ga ue ko fele veia ke se a fia fin nei mo atu ni ka mua mo ama mo inga ne fe nga hua te nga hua re di o e te utou ma fa nau ko e me ta ki haia Mae maka ukau mo ero iro. Koe mena na iha mo tūru fe whaka ue tū mau ka mtūru ni ngā hua ri diau. Hako tū mau me tau hua mitaki ma whaitama. Ke lata ai mo mo tūru fut. Ke rongone ta whee longo nā ke tau leo. Kai muha ia koe hea ni au ke maone. Ke whaka ue, whaka ue. Ke hea mo tūru mga whaua. A family hapeta tamatani kuroe tuwa ni hama tau he hongu ua furumataha na tau tau he ahua iumi presa li monui ne ahu aha ua furumataha au ai lungo ne koe au a ewe tau hea kokoe na fe sak e koe whano he ewa ewa whano monui ne ua furumataha au he ahua iumi ma presa li fua ki atu fua ke tau tau rongo ma rongo ma au tungo ne ne whakamata la ati au ka koe ma whaitama Koe mua koe kwa oma oma ki au he tu tāra kia koe. Ua inu, ua ura. E manena, e manena. Koe mena ni haku ni whaka ura koe ma prish. Ha e tu tāra kia koe ki matua tāne hao ne inu me ua. Oma oma na koe ka nena ne ako naka koe ua inu me ura. Ha ia ko hau koe ua fumata hao ma prish. Whaka ua ia kwa koe hea inu me ura. Tō tōnu hāi hāu ma whai tāma. Kai mo hāi ko osu te te pāti lahi ma au hea hawa iu. Moi tō tūpe rōnga ko whaka ka hoa ka koe ma pēsi a hawa iu. Koe tō mena nai ke hoko sina ko ke hawa iu. Ua humata hafungi te hara e mwene ke whanu. Whanu ke ewa ke laurang. Nā tāna atu tua iau tau mongu nō fotaha, nō fotaha ke tau usi te ua humata. Usi mo ia o ke ewa ewa ke laurang i kumita hoana, kumita utama. Kai whaka ui ra koe ma whai tam hea o vei riru. Pia fuu kini haka ta whanau, whanau tam hui fine. Kone ntot haku nang, lene mai ai am hana tawa ua me ue tam rane mai pefi. Ma mao e motu ne mai ai pefi ke lata me fia fia ye hea hua iumu. Punga ue lai ka koe ma teki. Me hea awa tawa ua, mo tero tim hea mua tau whanau tane. Kwa lele mai ai pefi ke lata me fia fia ye tau tūru hea hua iumu. Mōre tei ma whaitama. A mai maki ni ki whenonga ato ni whaia mōi. He ahora ire paka ahua iu me tapu nei. Mōnu ina te whenonga o whano. Mōnu ina te unofuanga. Mōnu ina te usino ke mō ue e tau mālo ro sino. Paka ue lai kua nonofu a uroa. Tō uriri ua tūla ke he ahora ire paka ahua iu. Pia ni ka mtoro mhaku tau ni ue. Ne whanu ngonongo mai e tau motu kei. Ma mau me tata. Pakara para pa atu ni tau hea mga hau ni. Oi tuku tuku tanga te au tango rongo. Fingi tau fi atu. Ke tau wha anau ni nana fu mai ni ue. Fingi tau pua atu ke pare e mia. Me hana tuku ume wha anau. Me kaunga hua katoa ne ke. Ano hua i ni ue. Fingi tau fi atu kumi tau rua. Mui hea fuki haka wha anau ni nana fu mai la kepa uhu mut i male loa. Te ngeta atu kia mtoro ma whanau mai tau mo kompuna. Hea whakarapa rapa ai tuko tungu te ingoa. Tau whanau ki weringi toni. Pia si fuki ni ki hamo toni. Mo kora si osi. Mo Australia. Kwa ngaroa wha hofi atu kia mtoro mo nuene a fi afi. Kwa hanga wata tau toro ki ai mei mo moha ke pūri e pō. O pongu mai ke pongi pongi fōu. Kai mo atu ni ki haka tau whanau ke mutunei. Bonu ina mutoru ne nono ho tata me mamao. Le vie ki tau sino ke te moe tau malo ro sino. Koe na ea ko hea kwa tau hea atu kia monu ina mutoru osi. Mu atu ka mua ma princesi ne ga hua. Ke re ti o he ea fia finei. Tu liua koa ki ga ina. Monu ina si tamai ne koe kuna pa kofi ma hovi hovi ne fa. Fa tamai tatai ni he. Tamai la pa kofa ha kupu. Tau kāte e tā lapa kai tāma tūra iau, tā lapa kofi. Kia, munu ina mua mua, munu inga mua ama.
0: Aie, Happy birthday to your grandson in the weekend also from us here in the studio. I have the pleasure of having Inangaro Wakapi in the office this afternoon. So every now and then we'll have this little conversation with regards to whatever is happening in our lives this afternoon. Hānei e lolongo ke rata mo koe manena lei. Tūlai o mai a hakupu youth. Whawelei.

0: hai ama tuku pisinga kua hoko mai toi tō mga aho ki e lātai mo hiatau tōlu a kaholoanga whahi malolo sino mo hiatau tōla pulo tunosi ko ia ko lona kumitau a lahi hana ngā hua malolo hi mo i lahi ngā hua ki lali ki whakaliliu i tau mata a kūpu po ki tau a phrases ka hapu i tau technical vocabulary hi whahi malolo sino ke he vanga hau motu si lahi e whakaoe ki he hana tō mga aho ko fuaki ki tau se whakaholoanga nei a ki e lātai mo hiatau tōlu tau mata kaina ngā niwe whakalofala hia tu puloto nosi ki a koe ki a fiafi.
1: Whakalofala hia tu ki a koe a lin mai hau a kaunga hua ki a fiafi. Ka whakalofala hia ki a koe whakawela hi mai lin hau ki hau tu manako mai hau a tau mga ho koe tuku mai ke la teia mai whalu a whakalanga a mui malo o sino ke la ta mai atu tulu atu tangata atu tulu ko a mutu ka niwe whakalofalahi ke mutu ko whanaunau mai liu au ni ke a fifu nei ke mātuta ke mai ke tau whaita ko ko mori ki tua hana ka kano ni madamatakai nanga ni liu au fosia ki mai si fosia ki mai e tau siwi ke lata me tau ngangau ke tau sino a tau tulu whakalata hapo ki mai whalu e tau vai huki pui pui ke lata ia me ha tau tulu a ta mamui ma lolo sino kato liu ni au ki tau mahre tau me mua ke whakamama atu ko hengoi kano ni manako iau ke maua tau tō ke tau sirianga ne ke whalu tau ngangau ke tau sinu ha tau tōlu po ke tau huki pui pui ke langmata ia ke whalu tau ngangau ni maua tau tōlu hata ki mai mai liu ni tātua ua ni ke fiu e whanono mai hata ki atu ke watu whakalahi a tau tōlu ki ha tau tōlu a tau e ke kafo whakamunga whawa ke maua tau langmatai ke siwi, ke tau ngangau, ke hala whakavau. Ka eke ko siwi tau tōru, e tau ngangau ne ke hala whakavau, se mo ua ai e tau tōru, e kua nofo koe, mo i ngangau, ke nsa ke hala whakavau, po ke nā kai. Ko ka kano lahi ni ane, ne manakou, ke hātaki si hātaki si hātaki. Hāna ka kano, ha hai ai e nō mela nofa toko lunga lahi e tau tolu, e tau tangata i atu pasifika, mō atu ke tau tolu, e tau tangata i motu ka niwi, e nā kai la moua ia, e tau sivi nei, koe tau sivi nei, koe tau sivi noa, nā kai whaitu tongi. Mōli lahi ha hai ai e tau tau, ko whawhasi ke moua e tau sivi nei. Ka nā kai ka mena ia, ke nofo mai ki tua ham tolu, tauman mana tuanga ke ua mau e tau sivi. Koe tau tau ko whawhasi ai ke mau e tau sivi noa, ne nā kai whaita tuhi ke lata mai a ngau ke nsā ki hala whakabau, ka mata mai ke onungo fulu ke whitungo fulu ma whai tau. Tau he maui. Hāna ka kano ko lohi e ngā ngau nei, ken sāgi hala whakabau, ne ko maua e tau tōle tau tangata, ki he tau tau nā kua talāte o onongo puru, ki whitamu fuma whā e tau tau. Ha hai ai fōki, whalu, ne ko maua ki ken sāgi hala whakabau i lalo hifo, he tau tau fufasi nā. Ka kua mena nei, ne tlātu, ua nofo mai ki tua. Watu ke maua e tau siwi nei, hako tau siwi nā kai whetu tōni. Ka eke kom tōlu i tō rangata nei ko i lalo hifo ia un fō tau, ko longwana ko whaimena ko kehe mai, ke hala whakabau hau, whakamole mole, kumi e lang matai ham tōlu tō e ke kafo whakamanga whaua. Nā kai ni te hea koe o ngō fūlu e tau, ke whitung fuma whā ko talia ke te tōngi e whakatu whanu, kai ka eke ko mutolu i lalo hifo e ono fulu e tau tau, ne ko lo ngona e koe ko whaimena ko kehe mai, ki he tamayanga ki tua he whakabao ke sino hao, tonga ko pehe ko mango mai ko kono koe mai uka ki tamai e whakabao ki tua. Taha whakamailonga nā ke i loa ai e koe, ko whai nana kua nāka i hang hang mitaki. Taha mena fōki, hau tū mau e whakavau, po e tō ke lea nei ki tua ki hala whakavau hau, kai mō lū, mō i puke voi. Si hau, langa tolu, po kai langa whā he aho. nā kai mahania koe me hawa mui ke maua e tamaina ne ka koe whalu a nai he tau mena te iloma mai longa e koe nā kai ni ko tō tangata ani ka pia ko tau tōle ta mamu tau tōru katoa ka eke kua whai mena kua kehe mai ke ta mai anga ki tua he ta mana kalea nei mai he manawa kai hao tawhi puke vai mamahi si mamahi si mamahi e patutua pui lalo hifo uka mai kokono koe si kokono kai mango nā kai hau poke hau e kelea ne poke hau e whakawau ki tua kai tō mpe e whakatō mai tahe ta masipo mao liu whakatō mai tau mata kai nanga kai ko whanongong mai tōru whakamole mole watu ki am tōru atu ke kafu whakamam mga whawa ke ma ua e tō whakalaulahi anga ke mai ke alau tōru ke tātu e tō tohi ole ke alau tōru ne ko ngā huapa waki ke lata me tō ngā ngau ki hala whakawau ke ma ua e koe tō sivi anga nei hana e whakamama an anga atu mo hata ki atu kai ke ko tō tōru ne ono o fulu ke fitu fulu ma whā Wotu ke mau e tosi ne kumi atu i hama tōra te ke ka whama whawa. Mai ke rau tōru ke tātua tō tō hioli, ke rau tō ke mau e koe kai kai ke ko tō tōru i lalo hifu. He ono o fulu tō tō, ne kwa nofo mo koe, langa taha po ke langa ue, mau e koe te whakisi anga nā tūngan tala atio ke maafuka mua. Tawhi po ke wai, hala whakabau, whanu tū mau, langa tōru langa whahe aho, ma mahi e manawa i lalo hifu i fūpito ki mo toke patutua ai mai kia koe ke fuluhi ta whahe mo i uka ki ta mai e whakavau ki tua whakamole more koe to whakisi ang hana kua nofo koe mo i whainga ngau ke he hala whakavau mui a ki mai ke sivi ang hana ki to hala whakavau e sivi anga ki to ngau ki to mamto fine whakahingo ai ka hā koe sawai ko cancer. Koe siri ke hala whanau he daumam tu whini. Ka mata i siri nei mai he ua fuma lima tau tau he tau whātu i whini o daumam tu whini hoko atu ke onu fuma hiwai tau tau. Mo ua noa e tau siri nei ka laka i ama tau tolu he daumam tu whini po ke tau whātu i whini. O te hea koe a marolo e sin hao whakamole mole ki tō sivi nei nā kai whaitutongi. Ka koe pō hala ni a nei ni mai kai e mai tōru ke hātaki si liu hātaki si liu hātaki. Hāna ka kano ko tokolunga e nofoanga he nō mela hata o tōru e dama mtō fini niwe me tō whata fini niwe ni nā kai la mo ua e tō sivi nei ke tō hala whanau ke mo ua e koe I loa anga kua nofo koe mga ngāo ke nisa ki hala whanau po ke nā kai. Siku tau siwi nei ki hala whanau ki hata i tōle ka mamu tō whine. Nā kai tua i tau se e mau tōlu i tau nua se po ko tau e ke kafo. Ka koe lima i tau pa mori ki tua ni hau e siwi nei, tau se ni e koe e matu whine e siwi nei. Watu ki hama tōlu tua e ke kafo whamua whawa, ki maua im tōle whakamā maanga, ki mai am tōle tō nōsi, ki am tōle tō e kāwho, koe tā usi whewhi. Nā kai katoa e hongo fūlu e minute ki maua e koe sivi nei. Ua ni poke tōle tā ma minute, ki maua e koe ma tō whine, poko koe whata whine e sivi nei. Whakamole mole, tā ma tō whine he motu ni whanono o mai, poko tōle tā ma mtua, Oi am tōre te whātui whine ni uka ke maua te sīne, whakamole mole ole atu pehe, o atu ke maua te sīne, hāna ka kano ke sīne, ke maua ai, po ke ilo ai, kwa nofo po ka whai mani ke lea, e hāla whanau hau im tō whine po ke nā kai. Lahi mhaki e tau tōre te mamu tō whine atu pasifika, tau tō fuki, tau niwe, hā taki whakalahi atu au, ke tau tōle te mtua niwe, ua tuke mau e te sivi ni. Ua mai mai nā, ua mataka tauke maha nei ke mau e sivi, ke hawa hala whanau e mtua fini, hapa mea nā kai sivi e au si nā kai sivi tau e kafo, tau se ni e koe e sivi ni, ke ilo ai tau se ni e koe, nā kai tau se o pangata i ata pehe nai, e diu ranga ke mai te pupianga ne, ke rāt me tau ngā o ke tau mam tau whinui, whātu whini, hoko mai whoki, ke he langata i anga, ke siri anga, ke tau huhu e tau mam tau whini. Hako mūtu ni whanongono o mai, tau whātu whini, tau mam tau whini, kai ke ko longona i koe, hako koe ni ne longona hawa whuhu, nā kai longona i au, nā kai longona i hawa toko uasi, nā kai longona i hawa toko mtua, ko koe ni am tau whini, ne longona e ke lea poka whai kehe, mai ki hawa tau huhu, whangai tama. Longona i koe ka eke kwa masanga mai e kwa huhu hau, kwa eke kwa mamahi e kwa huhu hau mtau whini, hake ki he, whatawhata mai hau ke pakalima, poke lalo se whini, hana e te whakusianga ke kumi e koe ki hawa e ke kafo, ke maua e siri ki hawa tau huhu. Hau ke siri nei ki hake mai e fuki, kwa nofo koe mga ngau ke nsa ki hawa tau huhu poke nā kai. Ke sia fuki e koe me tau whine, kai ke kwa amanaki ni hawa huhu ka hasi tafe mai te tama puke puke vai ki tua, Si o nōna fuki a koe ki hawa mata huu kai ki, ko whina to koe ki koukou, ki si a koe kwa kehe tua i e kāla ka hā e mata huu hau. Nā kai koe kāla ka ki i tunga ni mahani, ka kwa unoko ma tōru tai ka hā e ka ki, po ke unoko i e ke mata huu hau, ki si a fuki a koe ka eke kua hopo hopo haki tu tama senga senga, tunga tu tama mata fua fua ka hā. Aiko ta mata fua fua, ka kwa hopo hopo mai tu tama senga senga ia ke mata huhu, naka i mata huu, ka koe wala ia ka hani hau ke mata huu, ilo a koe ke mga hona a mi tau whine poke kwata whine, whina tu ki hawa e ki kafu. Whalu ha mena nei, kehe e mata huhu hau, ka naka i longona e koe e mamahi. Whalu ha mena, longona e koe e mamahi. Whalu ha mena, tase mai noa ni e te puke wai e huho hau mi tō whini. Pese ni ko whangai tama, puke nāka whangai tama. Pese ni ko limo o fulu tau hau, kai o mai anga ia e te tama puke wai ni e tata mai o ngona fulu koe e mamapa e au a kua huho. Mamahi kua huho ma senga mai. Oto mtō ke koukou, mai kia hoi ke amo amo ka hae tama kua huho hau. Ko taha mena ia ke inoa e koe ke siri ni e koe a koe ki hawa kaina. Ha taki whakalahi atu ke ka eke ko whai mena kua kehe mai e hawa fua huru whangai tama. Kai tau mena nā ni tala ke o whakamole mole ua pehe o koe mena pehe an koe mamahi ni he lahi e kai he tama i hu. Koe mena whapehe an ni mamahi, mamahi hako lahi ngā hua hako mena ngā te lima. Whakamole mole ha taki whakalahi atu pe. Tau fuat fi fine, tau mam tu fine. Whakamole mole, whangfu ma lima e tau tau ke whitunga fulu. O atu ke mau e tau siwi noa nei ke lata. Mui tau huhu ha tau tau le tau mam tu fine. Kai ke ko koe mam tu fine e lalo hifo. E whangfu ma lima e tau hako mena hoko mai foki. E ngā ngau ke nsa nei. Kia tau tau le tau mam tu fine e lalo hifo e whangfu ma lima e tau. Kai nā kai hoko sia po ke puto ia tau tolu ke tau sivi noa nā kai whetu tonu. Ua tu, tu tonu e wafu tāla, tu tonu e wafu maliwa tāla, ki hawa ke kafo ke maua sivi nei. Kai ke ko maua tua e tau tolu tau sivi nei, se maua e tau tolu e tau lau matai ke raka moi whalu e tau ngāo ke nunofo e mea tau tolu e tau mamui whenua. Hana e tau ngāo ke nsā, ne ko haki mai, ke tau mamaui he tau tolu, tau tanga te pasika tau tolu tanga te re. Ngao, tau siri anga te rata mai ngao ke nsale hala whakambao, tanga te whiwhine mo tanga te tāne. Tau siri anga te rata mai hala whanau e tau fuat whiwhine, whakamole mole, kumi o te tau siri nei, ua pehe o kwa mena haulanga taha. Ka eke kwa taha poke ua mena kwa kehe mai, te hao, mōi sinu me tō whenu ki hawa hala whakapala po ki hawa hana. Mahi manawa, ha mena ni kua kehe mai ki hawa mōi, mai he mahani hawa mōi, kumia lang tai am tolo dai ka tamam to fine what the more the city and ani te laka we had a tolo to half no or for my limit of tau ki no tamam to fata vi fine or to the more the city nei na kai mata to kom tolo kom ne tau se ni ko e city nei na kai te se mo tolo to tanga ka tamam to fine what the more the city to na au ken sa vi da hu hu ta tolo Ua whakatari ni ki tō muisi uka i tau langmatai ke langmatai atu. Langmatai atu ki nai whakaranga kwa mole ai tau mga aho. Katoli ni au ki hataki, si hataki, si hataki. Hana ka kano ko longone i au mo ko longone i au ska alofa. Longona po ki au i fia langmatai. Ni hata tōla motu hana ka kano. Hake mai ki tau watani umela ke whahe ma lolo sine mo tune ko ni silani tō toko lalo lahi a tau tōru i tamam tō fini ne watu ke kumi ka langatai ke raka me tō ngā ngau ke nsā ki hala whanau tau ngau ke nsā ki tau whuhu pia whoki ki tau tōru tō fini me tō tangatai ke nsā ki hala whakalau kumi kumi atu ki ham tōru tō e ki kafo whakamawhawa Lang mo tai at ki na ka lang ki afia fi ni lo ki ni ki mo tpa ka wila no me a ki hao a ta mga ho ka wila i fo ki ha ko tu mo wa ko e ki kumi mai ki hao ki lang mo tai at fa ka lang ki la ta ia mo he ha te tu lo ta ta nga ta ki a tu ta nga lo a fa ka lo fa ia tu a ta nga ta ni fa no no mai pi a fo ki ki a ko e ma din mi hao ka nga ho ki afia fi mo nui na am tolu mo nui na ta tu lo si ko e la ia Bye-bye.

a pese ni kua o ke he tōru me mga hala makaliri. Kei kam tōru ni no nofo mai ke he ewa ewa whakakū mai ke mutu nei ko New Zealandi. Whakalo whala hea ki am tōru mna ki kem nuina me mawhale no nofo whakakū mai am tōru ke he ha tōru a mutu nei. Am tōru ka bisinga nei le tuala le mali e tōa lolo kini ki mutu pa vihi ko ma vehe atua i nei no nofo amu i munuine a fiafi. Tō liu ni a tōru ke whilewe ia hea hua he whakakū.

Oni u mata mata kai nanga tato nung ta rong fuma u ko hato tulu ata wana tara tutupu. Kali u kifra nong nong kia iki he fahe tapu nei fka wela iki hao mga han fai fua ki. Fra nong nong tu mau mai ki hata wale o taongo ki he. Tau po ua ki hao koa tuke tau ko mua mga pungi pungi he hao lutu. Tukana ia ko he hato tulu ata u a... Fka hono anga pia me ni weke la ta imfai tapu nei liri wat ki whakana konongo kei whanua tau lea lolongo ma hofi hofi ke la ta ia mai hatau tūlo fka hono anga ki he pouri he pō nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: O ma whanau te olea rolo ngā PMN Niue ni koa. Whakaseringa mai am turu kia ke he mga ho a whiawhine ma tamat kai nanga. Ua ni moko hea tau tūra ta wana tara tutupu ka tā tono e ma ta halong fru maua. A whakanongonong ke lau tūru ne whai, ta mai e tau tūra tau wana tara tutupu ke rata ime tau whai te aputu ki tā. Se whakau e atu whak ke lau tūru ne whai malau lō he, whakaputu pūte tau wana tara ke rata ia mō tau tūru. Pia mini wea nene whai whakanongonong tū mau mai a koi ki ai.

amana ki ko fia fia o tūre whakanawana kumbe ki hata o tūra leo taonga koe pia meni we ke he mga pungi pungi nema tako pisinga ka tātou nama ta hala ua ko ausi au kai hauko mai hata o tūra ka pisinga ko roana penien ke tātou hata o tūra tu whakahaloanga ke hauko atu ke he hauko atu ke mta hala ono ke mga pungi pungi a ahau nei kai whakaui ki hama ngā hoka aika whakanakona ko mai ngai a koi ki hata ua lea tāo o fio fio te tu whakalofi ki a koi mga pisinga ki hita mga ahau nei.

E me ni wea nina vai whaka, se ringa mai koi kiam kap singa, tāra tōna ia. Tāra te kaha mwone ke he, ka ina fō he, hata tūru a, a whutuwhono ni wea. Koe tū tāra nō ni kaha, ka koe whiwhilianga, koe whiwhilianga ni ke he, a whutuwhono ni wea. Ka mita ki ko ki se ka ina kaha, ko hingo ani e tau mamuna ki anga whutuwhono ke rāt ki ai, he ka ina ia ni ko whakatau ki ai e ua poini ua milion tāla. He maanga nā ko Mangere Bridge, ke la taia mo e taunga hua he whakatawhanu ki he motu nei ko New Zealand he tala hau mai. Ai long hā ko e whewhe, ka toke kisi atu ki ai ka hā ko e hengo ai tau mana kua mamna ki atu ki ai e whakatawhanu. Ke he tau wā hawe ne toi mai mua ke he kaina fōwia, tō tahe tau uka fōkisi, tō tahe furufuruan he nōno atu ki ai.

0: 531 PI.
1: E meni ue nene whae toa ngua tuke hao whanongonongo mai maka pisenga whaka ue ko liwa tau ke whreveia ke he whae tapu nei. Ka kua sensei hako mai whukitua e mga hako e mawehi a tacho ka e hako mai aluana penien. Tātua tau tūlu tu whakahaloanga ke he pouri he pō nei.

whakapako mai toa ia mga hape mawehe toa ia o matamata kai nanga whakau e oi tolo ki am tolo a whakaseringa mai ke he leo tau ho PME niwe ke whae tapu nei ko am tolo a tangatanga hua nei ko Jorinda heka ko mawehe atu ki anon o wha mo e munui na mga hapungi pungi nei to liwa tau tolo ke whareveia ke whae tapu ka hau i hawa he waha loto ki anon o wha mo e munui na mga hapungi pungi nei.

kala whala hea tuke ta tōla pungi pungi wa hoka ta tōla ki ai. Whakawe ke he hata tōla kaunga hoi e mahi PMN ko whakawe me wala hea ta tōla. Ke he mong pungi pungi nei. Tō te o hata tōla whakaroanga ke he hala ono ko luana whala nisi pini ne ko mutu taki atu. Mo e whakala whātu ke mutolu. Mo e whakawe e foki ke mutolu ne whai tu mau e tafronongo mai. Ke he hata tōla leo taonga ko e PMN niwe. Ko te o lea tuai, te o lea fōa, te tōru ko mea ke tā, tu ki whanonga te tōru ki pungi pungi nei, mo i mea ki whuki te tōru ki tu tāna, ke te mena wāla tu tupu, ke ha te tōru ala langi, pa ke te tōru whuki, a tau mamui. Hai nei la longo mea ki te tōru ki whanonga ki ego e mea wa te tōru ki he maanga ko alofi, ko la tōru ka la longo mai, e la longo koe unga. Whakala whalahi atu pungi pungi ki mu tōru.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Koe te o leo hea te tūru ko whanononga ki ai mai he maanga ko haa kupu, maanga whuka o tam kotonga. O atata tōmo ne ke whanononga ki he te o leo mai tau pangotā mui niwe a festivals ka lalong la tūru ki whawhiwhia mai hata tūru a tau whanononga ki hata tūru la leo taonga ki PMN ke pungi pungi nei. Whakawe ko whanononga mai ko Luana Flanisi Benian ko a Wanghawa.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare ho eki pe malo le re tonga ko tope ko flipo modula lo be mo ngongo. A pure lulu ko ni formato lo septema wa fe wa no. E hoko o mooni a e alea pau koe ana e whai i he malae o e whiwhakatau aki, i he waha a koe ia o Nusila Pemo Intia. Na ia ia ki i whakalerei sisi na e pau ke whakahoko e paremia o Nusila ni, pia pe foki me Intia whafufonga mai ai e ampastoa koe i Aokalani. Koe whika whamuimui koe o kuasi i he whiwhakatau aki he waha a o Intia Pemo Nusila, whiunga mo i paanga Nusila e tolu po inhiwa nima piliona. Na e pehe ai he paremia Christopher Luxen, ko ene tū lerei pe ai ngā ue ia koe ni, Ko e peseti e hiva nima o i koloa hua tu ki India e duty free pe holo pe mo e tuku hau hua tu koe ki India. O ki ai foki pe mo e whama whana make i he wa a ko lao ia koe a University o Aokalani. Ko hui koe kaumai koe a e kakai ki he ngahi revolo ke ke he whapolitika re i he kai veinga o e tu uta i kai havisa ki Nusilani a kakai me pasifiki. Ko o soka tu mai e he wha i rei ia a e nau fotu utu. I he taim tatau, ko whai longa mai foki pe mo e wha i New Zealand first year pe a pehe ki he wha i green te nau pou pou mo ki nau toluia ki he ka veinga koe ni o ka fotu ha ke i wharearea ke whahoko koe lao. Na e peai e Dr. Suriana Mone, o kwa maafana atu a whekau aki koia mo ngahi community i he whepoupou aki. Na e whaha e he minister aia ki he ririu ai ea me he otu tuvalu, o ku mahu inga a hono ta ofi o ngahi proseki koe o ne whaonga i a malala pe a moe kasa. Na e pehe he minister aia ko wakatua talia ke tolonga ai ngahi motu o ku fie mao ke ue i e. I a whakataha na e whahoko ia i sene na e whakahai e minista ia koe ki Climate Integrity Summit. O ku maumau taimi a e whakapaanga koe o ku oange me pureanga a Sereria ki ngahi motu koe pasiki. Hiri koe ia o ku nau tutu e ki nau tolia maamani a ke a kasa mo e malala. I e ripoti koe na e tuku mai o ku mau e a Sereria ia e paanga e fitu fitu po inu ataha piliona i e waha taimi koe ia o e wafe ua noa ke wafe ua nima. O ku liunga o noenia i he mea koe Nusila o ku mau. Pea koe paanga pe e taha po iniono piliona e toko ni koe a Aseriria ke Pasiki o kwekau aki pea moe wahe koe ki he ātakai. Ko hoko haki i talavou tau fitu ko helo i he malae koea o e tau whangatua. He nei kuna i eia a e reta hau e whā he taimi pe e taha. Ko e whea auhieni ko Pacific Jiu Jitsu na e whai i Tokyo Siapani. Pea ko e talavo uia ko Akilea, Photophili Hennessy, ko e kitamasi i Konga Tonga, pea Konga Fish. Na ne osi i kuna beha ngahi whea auhi peheni ki mua i Amerika. Ko e mea ki e ne tangata iki Trevor Hennessy, na ne pehe ia o kuna te ute watu mo Akilea ki e ngahi whea auhi tauwhangatua freestyle pea mo e whea auhi judo whai i Aokalani i he mahina katuu. O uia ia u i mea Win St. Peters ke whakamalohi mo whakalirei a whipotala no aki koia pea mo Amerika. I hono lakanga ko minister ki muri anu silani o kwhaiai a u i mea iai ke toi whakamalohi i ange mo whakalirei a wā mo Amerika. I ene rea he Institute of Internal Affairs na i pehea e Win St. Peters ko e area pau koia a otumotu kuki mo siaina na i hoko ia ko hapore lahi ki hono lakanga. Kanane pehe ko Amerika ko e mawhai mo i pau aua ia he Pasifiki. Pea e lawa o toko ni mai ki hono taria e ngahi pore whawhi tu ukoe a e u kawai fi awe a ki holo o e whaito o kona tapu he Pasifiki. Nane pehe, o ku mahu inga eni ke mahino e lawa fe ngā ue ak pia mo ngahi tawha aki ke hekehe o e nofo. Ui kai ko e whawhi paki pe ki Amerika. Ka ko e lawa koe ke fe ngā ue aki, fe popo o aki mo fe kau aki i he ngahi mea o kulerei ki he whonua. Ku o fotu e he pāti maulia ha nau kaveinga campaign ke na hanga tāke ti i ai lao ko ia whikau aki i moe mau mea toko ni. O kui ai foki e fupalo mesi whilwharearea ki novema, ko e kure titi ma ki nau tolu ko e o kusi iange hona wāhenga he ono mano ki he tau, pia ko e mea kai whi unga ki ha wike e valu. O kua fua e pāti mauri ia, e toko ni eni ki he kakai whi unga moe toko tolu miliona o nusilani. I ai foki pia moe ngahi whapaanga ki he ngou e whaka community whaonga i o ngou e wha Māori. Pe mo supermarketi o pure i mo ona ia e ka inga Māori. Parang pe o ngou ko kōk mai mak tātol e aho pure lulu ko inika ko wha manata to ebe e tau poro kalama pie mentonga e fiafini. Kamata ia i hoa tolu e fiafi. O lere e pe ke maa ai aho o gea e ngahi ka wenga Māori u tālanga e ai ke anga o e tau nofo mo e tau ngahi whenga u whai i he fonuani. Pe pe foki ko e timi ko ia a maka o tonga rewa mo ki nao tolu ko ia nge ko uheina pe mo e pisope me i asereeria o una lotonga a ahi ki Tahiti pe unua ki mai nau polo kalama o kamata he tahataha he fiafi. Mo maa fiafi lerei ko au flipa modulalo tu o fata.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio.